0: UCAPFM 103.5.
1: Map mat na bay ci rew
2: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko mi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
3: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lukki beto
4: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
2: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
4: ya sa xottiku guddal sa goñ la
5: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
6: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
7: olof jaay neena fetal guma fekke xam tuyam duma jaaxal
8: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
9: ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambli xal woñ bi
10: la bar wol namp boy bajant
11: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
12: olof jaay neena sey du bubb ba fa la neex su mi sañ
13: tak takal mbop baxalutum bana
14: lu dé bu na be xeñ buñ ko sulut
15: olof jaay neena luy naaw mo neexa sànni
16: olof jaay neena sul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bee daan ngay ree
17: olof de dafay wax bokk bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
18: njaay dafa wax ni wure kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
19: wolof njaay neena ñi mën a kott amuñu baam
2: wolof njaay neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
1: wolof njaay neena ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw
5: wolof njaay neena fu ñuy feesee te dafa jëyu góom
10: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xekk
0: wolof njaay daa wax ni attub gaynde forlu te
20: kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbott wala mu bole koog ban ba na paaj
21: olof njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cirey buur
22: cheikh ba olof njaay dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yenn sa suuf
23: waaw olof njaay dafa wax ne ku folli jubb wi la tax a falu sat folliku mën na laa bett
24: njaay daa wax ne
25: lu ne kët joon na koy faj
26: wolof njaay ne na la regg muus jeexalut ak mbana
27: wa Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaay la
28: wolof njaay day wax ne ñabub adina utë jërul yoonu torboo aatama
29: wolof njaay day faral di wax ne ku féexlu ci keroog caxat war caa gërëmaale xamu law
30: wolof njaay neena baag goj ba ko defu ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat
31: wolof dafa ni ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw
32: ku yëy ba yëy yaxug bukki yëy nga yaxug yëy këtu yax
33: wolof dafa ni borom ŋàdd yëgul borom pañe
4: ku nu rafaatale jàkk faat waxtu waru la
34: wolof dana adduna de du cere waaye des na ko laalu
35: wolof njaay dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker gu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob
36: wolof njaay dane weñ ngaa nga bañe ca mbànja xaan nga
37: olof njaay nee na galéem gu ko yoon di ngànnaar yaa ko ñi biloo
38: ngor mooy sima benn lay tooye fu mbokkam dikke mu ànd ak moom ngoree bi mooy kàkkatar melokaan mu ko neex mel
39: wolof njaay day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rangal dana jeex dana laax tooy
40: wolof njaay daa wax ni bu gopp àttudatul kuur jekki jeex na
41: olof njaay nee na kuruur sa bopp cib xetax mbaam nga rëñ ko
4: wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaana
42: olof njaay nee na waddiku bala nga lakkle
43: olof njaay dafay faral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué itam du ubbi waaye bu yemee ëpp na ubbi
44: wolof njaay dafa wax ne jéem télé bàyyi gàcce néew ca
45: wolof njaay nee na ku sa démb taabi doo gësami xeerum jàmbur
46: wolof daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax ma koy baalaaxe ne
47: mag ñi dañ daan wax ne boppu jaxa day yàgg naa bëttum ñett
0: te kenn musso gis mu ne bayam fekkel mudde
46: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggu taar
1: da la wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
4: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
0: señu laat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
1: wala ngay do wax ne nagu jul bo jamé so wu wex fatal
46: wa wala ngay dafa ni tacc bu dul raw jërul yaq ay nelaw
1: wala ngay dafa ni
2: señu laat wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
46: bëgg yapp bar bu mu taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
4: kuy ñew ta faso wëñ nga mboros ma jagali
1: sa bu dëkke loxo jëf jëf
3: wala ngay dafa wax ku juro sa borom kër yek sa dom
46: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
4: waxi wala
46: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
4: photo photo tagalul mbam ak nopi
3: yépan do fot fot
46: kërëm gi su ko lay nga waay regol
4: ben ab nen mëne su ci am pedd am ci ciuj
5: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci ruun
0: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ñen xexé mu dum fa
6: wala ñay den da sum pullo bu lu ci yoree goj da wé su ren ba
4: bëtt tan jël na mi def sank lañ
5: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
6: jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
4: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef
7: borom konku yëgut borom larmel
0: waaw wolof njaay nee na daan bu naqaree gunge du ko defal
1: wolof njaay nee na deretu bopp du mooy mbagu borom
0: wolof njaay day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gësam ligal ba mu tàddi nga fab
4: ciwal du tëb doom ja bët
3: judd bu mu jibët la dañoo beetit di fas fas yalwaan ku ci watoo xaaj boobu da ngaa weesu mëstata
1: mbojjaan fu mu tax a jóg doo wéer sa tuur di wëree la
5: rëkk rey na suñeel waaye loxo muñu ko
4: picc mi ci loxoy xale yi wërtaree picc mi ci kaw taal bi
5: wen weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ
0: saab gëm gëm ak li ma xam nag dox ku ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus siiroo niroog muus muusit niroog siiru te gis nga fii ne siiru saxablaat muusu fa ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak lekk kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkul
4: yow xam nga siiru le
0: waaw xam naa siiru le moom wax dëgg yàlla waaw xam naa siiru
4: man damay dégg ñaar damay dégg sa ndax di dégg si ndax
0: waaw
4: di dégg bëbbatoon
0: boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole boo nee sa ndax xamal ne yaa nga ciy tudd ciw te bu jigéen boo nee bët-bëtoon na nga ñëw ci bu góor ba
4: léegi ñoom ban jamono lañu war a nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xam ne ndox maa ngi bëgg a jeex ndax ñoom duñu gas fu dëgër waaw gis nga boo ci amee seetlu gis nga nenam yu njëkk bu ko ëmbee war koo nen yaram wi dina am rafet rafet du xoom gis nga nen yu njëkk yooyu bu ko nenee da nga xam ne si ndax bi ci garab yi la dëkk nga di ko xool bu ñëwee yaram wi lu rafet loolu rëdd rëdd ya day wàññeekuwaat fan yooyu
4: léegi moom buy nen day julli wala day potoxal
0: waaw buy nen day yolal
5: 7h15 ba 8h ngeen di ci ànd ak Abdulahad Sall suñu cosaan ñu war ko sàmm ba du réer suñu kàllaama doon suñu ngànnaay ñu war ko waggar ba du naax saay waxi wolof démission bu ñuy waxtaane kàllaama kocc bam ay léebu ak ay baat yu wolof njaay yàgg a wax ngir misaal ab mbir wala mu joxeb tegtal ci cosaan ci kàllaama la mag ñi daan yare seeni xale benn kàddu bu ñu ko mësa yëkkati mbooloo mën nañ ci jànge jot ci ay tegtal kon mbokk yi Abdulahad Sall mu ngi leen ubbi bunt bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKAB FM radio Université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté 7h15 ba 8h mat matna bay ci brew
8: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fréquence bi moy bi fi gën yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settéere kaar fu mu jub see yootulit sara joot nam mat saxel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer ta rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ti ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fii wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaay déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fii ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delfin naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee gëlal sa postu tek ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la reeroon koo jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Ak démb lanu fii teg mengale kook li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tëgg. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ñi daw yi pak. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xarit kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mbande.

0: wolof lanu fay waxte len di laaj lan la wundu
1: del suwat nanu ak yeen ci al azhar mi bañ mband
0: ay wolof lanu fay waxte len di laaj lan la wundu
1: seen jotaay bi ki koy def abdul ahad sal la tuddu
0: jangale joxe xam xam ku bañ ci yebul faqand
1: bul ko yootu joto ko gilem ganar munu ko ñang musseu fuñ dajale wéji nax ju rek pa fay xand
0: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
0: compte 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
0: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
0: compte 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
0: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
0: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fum dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fanni ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd.

0: bu serigne témer la bu limuy taxaje bu nak ay ko lu man bu nak nga am le dies ci day xam bu nak il sec bi koy def lañ koy xol ni ro ko xam ci def wa li ci ay ay ne ko rum ci sa jël ci lool wax mo meuna assurer faté ko def ci sen bëgg lool wu on day bay li ci li tax nit ki wax ci wax kon ni fi di ci magal fi nañ ñu xam lool rek yu dul abi lu wax ñu jurom ci jurom wolof ci lay def sama al ne era at yit ci kessi lo ci sa le ci 15000 bo francs lolou ku gëna son nga kenn ya lay def kenn du lañ kenn dañ koy tey kër diini wala lu sa ak bokku sa mu jox fogu mom la lo xeyna ndax bo gis tax data ne lo wax wala du alna am ñu ti ya rabante ci agi tax ram nga le yep neen dana lol mo wonu ne ala ko bëgg lu tax do wax reten la ka ay nit lay lay quran li ay son fa lu al quran zakra ko ka dikra dafa al kuntime ne ñu am lepp jox mo ma neex ma lolu neex dal fekk mu neex nit lu dañ koy dom wa wolen di xamne lu nak di xoy ni jeegal du len di nek na geuntu di ba ya sa leg leg non fi def mi li muy xora da kan yu jax o man ko do fil tum len nit na beugé am jox dal koy dal fekk ak mu jox te ëlëg fan ku ci adé man do fa du lu ta ngay gis dig rek moy di tonne rom ka fam ñu ko mom am ba ko koké ko xol da yow lañ jox ko defé ko dem ba def ëpp da nga xoy li yindu ko foy bu len ñuy dindi wax da fay ben ci sant bu jant bi ben mujj mu gëna na gëre koy wax ci ra am kon yalla tel nu ñuy dekk la nek wala nga wax mo ne day bëgg wax sama mi fof bu gëm sunu jënd mi sunu ay wala gëm so tax ndax te kon yu dom gëm bogo bok waxa ba di ko mo di lim na gëm man ki dang amul le loolu dañ ko baye al xere ya toujours def mo non xere gëte ñu ay wax gën ci lool lu mo ne lu ne lu Seigne Touba waxon li du li yalla neex ko non ñi nak dal ne mom mo lay neex ñim yu ba wu bari Touba matériel dañu lo xamne leg rek wala bepp nit ay at dana tass ndax te am la fekke war la ko res bi yam bu ko jaw nak nit kon wa deug wa ba moy wotu wota nekkon yalla jek kon nit ko xali bu mol ay nit to tank ñu fi defé new yepp xaw yesu ci nit bay den les bañ mo ni bam deggo lañuy fi di lol bu ne dal dañu neena jawlo ci ñom ñepp ñu jité dem tan nak kon yam ni ne am ay way yu fa am wax man al kitab lo toy def lo bo xam ni so bas da di dakki ko sa ti sa ko ni kala mi ni ciom ni ko ko sa ko la pas la ci ci wax bu jox ko kon ni ngay na deg wax tu deg ay ci ni bi ba ba lenen li ñepp mel nit du ki magal sen ben bu bari ñu señ li kuy mu ci son santa li ñu nek la muy sam lo yepp ko ni muy bu len nak yi def ko bu ba tek xam ko rek kon nañu nek ci kanam xawnam li jox baye la gi tam ba xam xam bu baax doto doto gis doto gi am lu ko te ngoy fa tan xey da kon lu muy gëna nek jema wax tor moy lu ci bëna nañu nek ci liñu wax ne sa def na lu do fen na ñi ngono ko am da yeema ma tam def ko do pour tam yoy nek li classé wu wala wax ñu ko ko kon gep da waw yenn yi da fiñ te yeen solo tu ñu limu tek xam ko ñu bo de dem do wul tam dul ak lu rabutel ci bay do dar te gep la xere kon bag def man fu ko ak lu def mo wal mo
1: jeuf li yo xey mu fay jeuf ban ta wax na no ngi so mo la
2: de communique
3: université madou et madou
4: popo université madou bab
5: touba
3: ma abdul qabl ngi e ka ram ju ndaw serigne sa serigne dana seri atam yum sar faal mi xeng alf yum ya de kam gëna ak baal na yi ngi asfana ya la bu do afu da def na yonen ba def da mu jowot tamba yit le tax mu jam fi do ndar tuba be bu ñeke won señ jambaari ak ñi fi don ya fu standard jaangi kero ak bañuy signé tay signé na bamba akbar baangi akat la araf wallahu yasmu kuila koka tay sami la yanu tay setan yi bëgg far ngir mi ma bañ dana wat wacc yo bu ñaari jar yem nak ca bop mang len di reta xamuñ.

ñene ci nonu ci la ma mariane fekk ci ak lu wara mat téméri soldar ay gawar yu bayiko walo xamal mayit ni ma kañu wax aliyu moment mi ngi top ci man te limu andal ci ay gawar ëpp na li ma andal ëpp na témir kon nga dégg ni ay aliyo ay maxtar ak ñoo ñu moom duñu ay tubaab

0: neena lu tuuti lañ ci teg rek songo nga xamanteni bi mo doon liet naaf bur ñambur Ibrahima Ndiaye neena ñi daldi ñew daldi may xamal ni ma Ibrahima Ndiaye manam bur ñambur moma yebal neena sa ndiga rek lay deglu ci ndig rek lay déglu ngir mëna dal di fex mok ñoñam jëm mbacke bari neena nak waccay yoyu ak soldar ci biko le frère du marabout borom daru mo ti gisé neena ma ci la ma wax ni ma sa soldar ci nga andal bo len mané téy fi ma nga lay jox sama kaddu tani señ bi dana genn ci waxtu wi ñu wax manam kon yeen yam len fi bu len songu Mbacke Bari ci waxi le clat waxtu mu wax ak yeen señ bi dana genn nana mané ko man na def li nga wax waye gis nga mak sama gawar yi sama soldar ci jak nan ngir songu Mbacke Bari ñom ñep man rek lañuy deglu buma leen di jox ndigal ñi tandando ñu ta bu boba dana war sama fos jité leen mak sama soldar ci bu fekke li nga ma wax dañ na danañu songu dëkk bobu di Mbacke Bari ci waxtu wi ma lay wax ñana ci lolu la tagok
1: ma radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam UKFM 103.5
2: yene gi diglu UKB FM la radio citoyenne 103.5
1: ci kanam touti xibaari
3: UKB FM 103.5
4: xibaar ci UKB FM 103.5